bala ya bato oh basangani lokola ebembe za wana oh bazali kosala bakalandri po bapanza mabala ya bato kobongana kozanga oh kaka na biso bato.

0: Ngā xie chī kūnā yī kū dī lū gā. Tā dzā mē dī kū wā. Ngā nā, nā xī mī tzī sī yē kāndā kū ā kū mē. Hā bā mī tzī sī yē hō jī hō mē. Ngā, jī jī nē chī nī nā, dzān dzā tsū tsū sā. Jī jī nē chī nī nā. Si de si mongo na, e lo bo lo ko na, na si pe tse so, na si pe tse nza. Nga na nza na ga, pe tse chu na, chango chale ji ba, nza ndu ga pe tse wa yo. Nga na nza so na ga, pe tse chu de ho ba, a ba sha ba ga si mongo na, so so bo tsa, si mo na me me yo. Yeah. Si mongo na so wutsa ga pizza chena. Aye si mo dhuwa si ya du lo monju xio. Dhuwa si ya sha hutsa kwegune se. Ya ngana len nza piga pizza chede hobe. Ngoho ka po. Ngoho na le kwami yo ya njobe se.
1: You're listening to Peach City Radio. CFUZ. Broadcasting from Penticton, BC at 92.9 FM and online at cfuz.ca.